0: ngai phayu kya to pa na kya khon de la chwa nam sum duk ne ye de la chaba nam sum ye sem de la chwa nam sum ta nya sa ngai phayu kya kwa pa sa lu yin shin de ne ngam mi sa ma du ngai kya na sum mong du ri nya sa ge shin na grand road sa ma grand su du ri nya ge shin na ta jo ro du nya sum nam phayu nyo ma do meng sha ne da kyo na mo sum du phiri go so kyum zen ichi ma uzu ne ha ma ta sa kan go sa ta Utsu, toti min, toni min, nyonsosi, gyatin nyanya, lumbo nengata, sanje uzin di pepum. Ha chadu, gyawa tsangyan gyatsangye, biruwaane ta itang ozo urgilenga uzin di tu ujjeni shabje che yunime, mo, gwechangtanga nomur, benasi, benang, chibutome nyas, chasi ene, mepung, waya, gwara we nom. Biruwaane, benang, sunneb nengaya nomuse, nyudung tsone, lawa yudu tam nyas, hirgi nyudung denga chung, Sonak, Zong, Wa, Mon Lao Yusuma, Chung. Ritin to be, Bruan Epena, Nak, Doctor Samonoya, Sheyu. Oyas, and Ritin Sangas, Jupotusu, Juba to Shukunya. Ritin Sangas of Swan Depnes, that they couldn't choose with a Sunday air zenu, Chunrap Sodepna, air zenum. Lubonata, within the Pepia, Madame Lumba, Somzi Migapa, Kawa Sangas on in, Somninga, Gata, Delta Mono, Sanyanda, Hachatu. Kutan chushipa tape, nima tawa nanshi, yimbache, ta iji wache, ane kiwa tsanyanja so teja monu ta tsanyanda, kaisu wano yimber. Ichapo lumbo nga tang preti yimber. Ut nezo, ta lamu udin di pepum. Ut sinye pepu, atang teja monu di, suenam sa, letang monam di, iki atang so pepum. Ichapo nyonzo si ut, sanwe namdari yimber. Ichik tata, penansi, chako pomburi si yuk, galu, kawe luyang. Mar sokpo chung, gyobi luyang, ichik shechem, ten lumi kiamne shimbo chenyat. Utya, ichik ta penansi, maon lungten yimbor, sikrang atangshar mar, shenge labcha nang, zowa labko sunom tash, penansi, samanyetum ta. Samanyepo ngata ukayin samanyene ta, chakpe wang samne, ichar samanyetum, it menum gyawarum jegil zeyu sanayoso, maon lungten atangshar labcha shada, nom uts. Shenge labdhan na nyongso kambli yinne son ya. Uttandaj kan uwe khusun. Ta ti imarti nyorsi pan motogdum. Ta chi nyoru rang yinne ta siddi cikse brida ya. Nyankan nang it tosu zamki terjamun deba gette yudi utje ya. Nyongso si it yakosumur. It yakse lumbo nenga halu shida nyongso. Karso la nyongso shindum. Karso la nyongso papa chenresi deba no shadayim. Iki sama utnang seta gyawarum jik gulu cunang. Kamblima to makyane, dashamono, berinyozo, semshin, inilubananga, shideshong, wayarotum. Geshina, serabne serab, papa chanrezi, jesusunga tang barbeyuk, malam tebu, wayarotum, nyonzo udinde, nangbeenya shuduin, toche, jashitelein.
1: Langinans tata, namtre lirima, ngadi kanataga kak siraji tazang, kishi lupsang chudrasi, Kyawa kutin duba rizin tsengen gyatsok zenam doduiga deshe nangya sungu korim sumbanin shukdajit san naombor. Langina uddebka kyawa kutin duba rizin tsengen gyatsok namdar zenam doduiga sungu jit dusumbor. Langina nootor namdar lirima kishi tupden gidun si deshe nangya sungu kandro drova sangmok namdar korim tamapchikmar sanmetoyimbor. Langina uddebga namtara lirim jiduz. Midembeb kilohaj kachilinin kiliti. Midar kachilinin kilip chiniska. Langina shu lirim kagaragi yung lungtingan tawang. Gyangsin shudumbur. Langia tsangba nubtusu liyanin karma. Kili jingne yungni. Langina da lungtingan tawang. Deshnubdik manbaq lirim ba nang kodzudur. Te chilo nidong kali gro log, jindo gubak tari kali sum, boyge lo nidong kenin keni chik sum, rabne meda log, boyenda gebak ses chingni, reza lakbu yumbur. Langinang da deshuk nitsul ki tinsho banang lopsang topdun shusan nangsa. Langinang geyong nitsul shilo li na, lungtingang tawang unyeya, deshile lo, keni chingni kuruk, Dugapnin tap dunya, lungtingang tawang, lirim senzik nangkan.

Lanyinas dada lungting gang tawang namnyeng adun shindun lirima tupdan tashi acharya si kris donu gyunchak sumba shirjin ngonto gen ni ngomulam donu sa naombor Lanyina uddebga lungting gang tawang tish nubdik manbak lirimba na chazang dudur Lanyi changba nubdu suze ni songdur Lanyina dao shuje na hindi ga sigyun ni shuje inji ga sigyur lungting gang deli kak sanne tongyuk nin suze nisu nin karma chik thur Hanya idang basi tukde nongo halo agashwani semetong imbur.

0: Hello, namaskar. Hello.
1: Tashi dile madam.
0: Tashi dile la. Inang ak nor plan nang duina la. Les chik inar me jine la.
1: Ni chama ni la.
0: Les namar da payim la. Tashi sam zibu ga ni la inu sher.
1: Film John I love you ni ni me ore.
0: La ang la.
1: Sam ni tabi ka be je ban ni ot na sia.
0: Les. Chik
1: kuna par la ni no sin ma set ni yor word da. Chik sam u por ga ngan ga ni on sa chich dile ni chi son sta.
0: Les la na ina situ ti nang o sam chi ti na shel pui du shola. Tu chi chela.
1: Hola.